Etaniye. Eme hainbaye. Bra ubo osro. Eni asase. Na sase saka saka. Eni ehununo. Na es

0: tenen ma ebe woni ni ne form ho nyina esum bia katamo so e ma mo hu awade ani onyam ene ni nyuma nsai e wo yesu kristo di mo e bon pai o yesu kristo di mo se awade ani onyam no enhyre ma mo e wo yesu kristo di mo amen onsha otini ni pabe mo de una yo fefo utwa to otini ni pabe mo de acha first na ka sa fe e fosa e stella dodo wan pa cho ka sa obe sa bo sunye ru ade ma ofo ye funu ukunu oho okay e ru ade me bo mpa ye o yesu kristo din mu It is tell about when him. Ewa de wasam se. Emma. Eye nshira. A odi shira aware fo. Bosumi ya. Eye ewa de. Adum bosumi. Tum stella.
1: Asempa FM.
0: Ewa de. Fa emma. Gu stella wutwe mu. Ewa yesu kristo di mu. Amen. There are this. What do you mean in public mode? If I was an agas, I think. Abuaji, Shadow, Pachokasa.

kai wafna. Ano pe radi be kai wati. I hope you are praying. Me jini se wobo mpaye. Eya umahu mpaye na wobo. Umahu mpaye. Eya umahu mpaye na wobo. Eya umahu mpaye na wobo. Kufisa pon. Wa joining in ewo TikTok.

ano pei se radia ye wadum ama wetimi asori wati wani ewo ketesoa chasie bi wano ne fasi da me radi. I don't forget embere kwa na eku adie chi adie sanu na wunyini wonti se ne na wotie enra no ti misra wututu ne meyi Unim da ubofu wo ebe tunsa afrewu akachire wo seye ni amedishe wo nsa wewi nebra.

Yes, unkwa. Any name leading the Kobina Sati, call this one. Yes, unkwa. Anyway, I'm at the year pass it on unkwa. Any name, Ediba Kope. Yes, Yenim the Fufobia Kaubio. It's Edino and Abribia Metnasia. Make up for Edema. Se Ubibia, we ya be a. Wana mobia wutrobia. Se woman nipa. Edwin Mkanya. Hey, Enema. Tie. Enema ye basa. Ba uma oboa die edi wanim kanya. Enema nina vye ye edi mao. Esa se. Onun ne nim die besichna. Enti ubi bia uye bia wadi ya woton. Wajuma sem. Wakontro sem. Wawawye. Ubi bia. Ma oba die edi wanim kanya. Na ondare teo.